0: Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ni ndonzi baba Joseph Makanik Manyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.
1: The best internet radio, internet radio station. Zimnet Radio. Zimnet Radio.
2: Ah, ushusha. Unenge baza.
3: Ah, shumarere. Unozenyedze Zimnet Radio. Ndaswera panapa nchiterera manzi. Vamwe vachidonedza ndiro dzakapenga. Iwe, garapa.
2: Shandire garapa mai manzi.
3: Ndati garapa unzwe masounds arudonedzwa panapa. Izimnet chete iyo iyi.

Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Makanik Manyeruke. Ndiri pa Zimnechi Radio.